0: desa ang Senin. Sabi bang usap si Wadi si Waya. Luar biasa pengakuan siya niya.
1: Ya, kadang-kadang selangun kina siya. Ketika ia mangido, ia disepong. Ketika acara juga mak ketengisan, ia ribut protes siya. Tapi ketika ia wat, ya.